0: wala na, ganun lang, yun na yun, babasahin na. Iba pa rin, ang requirement ko sa kanila, magdala, every start ng semester, ang assignment ko sa kanila, magdala ng notebook.
1: Ako guilty rin ako dyan, yung pagpipicture ng...
0: Picture.
1: Nung nag-aaral ako sa law school, pinipicturean ko yung mga slide kasi... Nakakatamad magsulat. Iniisip ko, susulat ko na lang sa bahay. Pero pag uwi ko, hindi ko rin nasusulat
0: sa bahay. Diba? Oh. Kaya magandang isulat mo na.
1: Yes. Diba? No.

feast and prayers for our country. Thank you, Rick Oracion. Happy independence to all of us. Are we really independent in the real sense of the word? I doubt kung talagang malaya tayo. We aren't free sa corruption. Sad. Very sad news. Sad comment, Rick Oracion. Pero life must go on. Let us move on. Hindi tayo apektado. Huwag tayo masyadong magpapa-apekto. Yung damdamin natin, puso at damdamin. Kung minsan, parang ano, nangihina. Pero huwag nating gawin yun. Huwag nating hayaang mangyari sa atin yun. O baka magkasakit pa tayo. Ano po? Angelo Redaha, maligayang araw ng kalayaan. Kabandido to kayo, Kuya Angelo A. From Malolos, Bulacan. Thank you, Angelo Redaha. Dahil yan, naganda tayo ng word for the day, Independence Day. Independence Day, siyempre. Oo. Hindi ko na monitor yung flag raising ceremony dyan sa Rizal Park, ha? Andun ba ang Pangulo? Hindi ko narinig kung talagang andun ang Pangulo, ha? Siyempre, ikaw ang ama ng bansa, dapat pakita ka naman paminsan-minsan pag may mga formal gathering na yung accessible ng publiko. Oo. Oy, Rick Oracion, idol mo pala si Sir Larry Damian ng 774 DWWW. Hello to Sir Larry Damian. 774. Palagay ko, Rick Oracion, mahilig ka makinig sa mga love notes, sa mga padalang liham kay Kuya Larry Damian. Idol din natin yan. Hindi naman nawawala yung pag-idol natin dyan kay Kuya Larry Damian. Oh. Pero iba yung boses niya eh. Alam po ninyo, minsan pag nag-uusap kami, nagkakakita-kita, kita-kits kami. Sabi ko, iba yung boses mo sa air eh. Binago mo na. Dati kasi parang ganun, modulated siya. Reporter siya dati ng, kung hindi ako nagkakamali, DZXL. Bago siya nag-anchor dyan sa, ano, bumitaw sa pagka-reporter. Magkasama kami dyan, mga 1992 sa Defense Beat, sa Department of National Defense, at saka PNP Press Corps, dito sa Campo Grande. Camp Aguinaldo, Campo Grande. Iba yung boses noon, modulated yan. There was a time na nagkatuwaan kami, nagkantahan kami sa isang Christmas party. Ang nag-champion ako, siyempre, ang sumunod si Darling Kiss Me, in other words. Pero ang nakasanayan na nung magkaroon na ng mga iba't ibang version, pati dito sa Pilipinas, mayroon akong local singer dito. Singer nga ba yun? Si ano eh. Meron si record eh. Gretchen Barreto. Fly Me to the Moon. Nasa kanyang album. Kinanta po niya yung Fly Me to the Moon. Pero ang popular singer po noon, kilalang kilala sa standard classical songs. Ay, walang diliti ba kundi si the chairman, Frank Sinatra. Break muna tayo on a Friday, oras alas 10:30 ng umaga.

0: watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
0: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m.
2: 39, casualties, fatalities. Shirley Uy Ang, thank you for your support dito sa RJ Patrol. Good morning, Sir Angelo. Thank you, Shirley Uy Ang. Naging 39 ang yung fatalities. Naging 41 ang kinagabi yan, tumawag siya. Pero ngayon, lumipas na yung dalawang araw, Huwebes, ngayon, Biyernes, hindi natin siya ma-reach. Dahil siguro, kasi may mga lugar na may parang baluarte ng cell site. Ng ano, globe yung ginagamit ko. Baka nasa lugar siya ng nagdo-dominate na signal ay sa smart. May ganun po sa Southern Philippines. Sasabihin, hindi ka makakontakt sa akin dahil globe ka eh. Smart yung ano doon. Cell site doon sa malapit sa amin. So, hindi makatawid yung tawag mo sa akin. Ganun. Kuya Alan Peter Cayetano, hindi matapos-tapos. Senate President, hindi talaga. Ang maganda kay Senator or Senate President Alan Peter Cayetano, talagang ano siya, consistent. Consistent siya. Di po ba naalala niyo? Nasa malaking network pa ako. Na-interview natin yan. Galit siya sa corruption eh. Nung naalala ko si the former President Gloria Macapagal Arroyo, parang nag-declare siya ng gera noon sa administrasyon. Grabe yun. Tapos, nagkaroon ng pagiging magkaribal nila ni Bongbong Marcos, yung presidente natin ngayon, for vice presidency noon sa race. Noong panahon ni pagtakbo ni Tatay Digong, 2016. Antindi kung kung tawagin niyang magnanakaw yung pamilya ng ating presidente ngayon. Pero meron siyang pusong mamon eh. Hindi siya yung parang yung bang matindi kung mag-harbor ng grudge. Biro mo, there was a report na pumunta pa siya sa Malacanang. Nagpakumbaba siya just to reach out to the president. Ano na siya noon? Nakapag-quorum na sa Senado ng 13 dahil dumating si Senator Bato. At siya ay na-elect bilang Senate President ng 13 dahil sa 13

Anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno ay dapat nakabatay sa prinsipyo ng checks and balances na nakasaad sa ating konstitusyon. Eh kung wala mag-check, eh tuloy-tuloy, everybody happy dun sa mga yung mga nagnanakaw sa kabangbayan ng ating bansa. Sabi niya, kalaban natin ang kasinungalingan, kalaban natin ang nagpuputol ng mga pahina ng konstitusyon. Oh? May laman yun ah. Nagpuputol ng mga pages, pahina ng ating saligang batas. Bakit? Dahil ba sa samot-saring interpretasyon ng batas?

fiber. Fiber, when it comes to yung wini-weep, hinahabi, kumbaga, yun ang filfida. Sino yung nagpapalawak ng kamalayan sa hibla? Yung Philippine Fiber Industry Development Authority. Ang executive director dyan, ang pinuno, ay si Undersecretary Ali Atienza. So, o kagagaling lang sa tawi-tawi. Biro mo, lahat iniikutan ni USEC Ali Atienza. Mabuhay kayo, USEC, dyan sa inyong effort para talagang may palawak, i-propagate yung kamalayan kaugnay sa kahalagahan ng buy local. Local yung mga produkto. Araw ng Kalayaan, binabati rin ng Philfida. Philfida joins the entire nation to commemorate and celebrate Philippine Independence Day. Philippine Fiber Industry Development Authority. Nasa sentro yung ating mga news item kay Senate President Alan Peter Quetaro. Sa kanyang paninindigan na higit na mahalaga ang pagsunod sa konstitusyon, pagtaguyod ng katotohanan. Sa handa mo na siyang isuko yung kanyang posisyon bilang Senate President kung kinakailangan, basta't masunod ang nakasaad sa batas. Gayunpaman, iginit niya na hindi niya kailanman isusuko ang katotohanan, lalo na sa pagpapatuloy ng flood control hearings na nakatakdang ipagpatuloy sa susunod na linggo. Take note, mga ka-RJ Patrol. Magtutuloy-tuloy daw po yung flood control hearings sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Next week, ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng mas malalim na pagtingin sa tungkulin ng Senado bilang institusyon na nakabatay sa constitutional safeguards ng ating bansa. At rule of law, di ba? Para kay Senate President Cayetano, hindi lamang ito usapin ng kapangyarihan, oposisyon, kundi ng integridad ng Senado at ng tiwala ng publiko. Sa pamamagitan ng kanyang paninindigan, pinapakita niya na ang tunay na pamumuno ay nakaugat sa katapatan sa batas at sa katotohanan, na siyang pundasyon ng demokrasya at mabuting pamamahala. Babanggit palagi ang democracy, malayang pamamahayag, although talagang at mabuting good governance, mabuting pamamahala. Yun naman ang ating panalangin every time na nagkakaroon ng paghahalal ang bansa ng bagong pinuno, bagong leader, we just cross our fingers na yung good governance

0: Archie Patro.
1: Alas 11:33 na po ng tanghali dito sa ating Friday episode ng RJ Patrol. On a Friday, kailangan natin magluto ng munggo. Ginisang munggo na may sitsaron. Kung hindi kayo mahilig sa baboy, pork, hipon. O kaya, daing. Pwede na yun. Ginisang munggo sa Friday. Isa pang report, pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe mula Mexico, sinalubong.

pagtala rin ang munisipalidad ng heat index na 51.07 degrees Celsius. Ang pagbalik ng mainit na panahon ay dahil sa paghina ng Southwest Monsoon o habagat ayon sa PAGASA. Mainit nga, mainit ang panahon ngayon. Hindi malinsangan eh, mainit. As in, mainit.

Doon sa mga kababayan nating OFW at mga negosyante, ang exchange rate ng piso sa dolyar medyo bumaba ng konti in the last few days. 61 pesos and 36 centavos po ang exchange rate ng dolyar kontra sa piso. So ibig sabihin, sa bawat dolyar na hawak-hawak nyo, ay pwede nyong palitan ito ng 61 pesos and 36 centavo. Ang kaso, gipitan na eh. Pagkalaban mo, may kaso ka. And literally, sasampahan ka ng kaso. Diba? Reminds me very much of the martial law days when ganito yung nangyayari. Nung martial law, kulong ka eh. Nakasuhan ka. Diba? Buti na lang ngayon, may mga safeguards na inilagay sa 1987 Constitution na wala sa 1973 Constitution, di ba? Wala yung mga ASO, arrest, search, and seizure order, di ba? Wala yung hindi suspendido ang habeas corpus, di ba? At iba pang mga bagay. Kaya medyo hindi nila magawa yung gusto nilang gawin. Pero ewan ko yung mga dati anyone but Marcos na ngayon ay Marcos na din. Dati no to Marcos eh. Kaawa yung Marcos pa rin. Ngayon yung mga no to Marcos, Marcos na din. Iba pa yung Marcos pa rin sa Marcos na din. Pagbabalikin yung Morning Report Pilipinas, pagkatapos ay ilang mahalagang paalala, ang oras po natin na alas 8:30 na po ng umaga.

0: Kalibasa. Susunod yan dito sa ating pong Morning Report Pilipina. Isang kambiyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports live. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I'll see you on Monday. Happy weekend. Enjoy you guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Moira Alderson. Iran says it hasn't yet reached a deal with the...
5: Para matiyak na mayroong sapat na tulong yung mga taga Mindanao na tinamaan ng lindol. Yan ni Alin Sududraw sa utos ni Pangulong Marcos. Lahat ng naging biktima ay mabigyan ng tulong at pagkain. Sabi nito si DSWD Secretary Rex Gatchalian, ha, sabi niya, ongoing daw ang operation nila, ha, galing dito sa Malita, Jose Abad Santos, at doon sa Sarangani Municipality, diyan sa Balut Island. So lahat yun, ongoing daw. So tuloy-tuloy yan. Ayan ang ginagawa nila ngayon. Kaya ang dami kasing mga aftershock pa rin eh. Ha? Aftershock pa rin ang mga nangyari. Sa ngayon eh, nasa halos 4,000 aftershock na yun na record ng, ano, ng P-Box. Nasa 3,860 hanggang kaninang alas 9 ng umaga. Eh mga siguro ngayon, eh, marami pa yan. Nadagdagan pa yan. Yan, kaya sabi po ng P-Box, yung 3,832 na na-record nilang aftershocks, 963 yung natukoy nila kung saan yon. Yung 64 naman ang naramdaman. Ibig sabihin, yung iba hindi nararamdaman. Pero yumayanig pa rin. Yan ang ano, yan ang ayan ang mga latest na report dyan. At may dagdag na report to si Chris Lucas. Alamin muna natin yung report na yan, yung state of calamity na idiniklara din sa ilang lugar. At dyan sa mga lugar na niyanig ng lindol, alamin natin yan, ha, report ni Chris Lucas. Chris?
6: Idiniklara na ang state of calamity sa buong lalawigan ng Davao Occidental, mga bayan ng Malapatan at Gian sa Sarangani. Pati na rin...
7: But the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Radyo Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteBorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
8: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.
5: Anim na boto. Ah, kailangan yung 16 na boto. Eh kung halimbawa, eh,

0: Do. 'Di ba? Walang malinaw na partido. May tuwing may eleksyon, may bagong partido na nabubuo. Yan, ganyan na nangyayari. So, eto mga ito, talagang iyan ang pinoprotesta nila parati. Gusto nilang tanggalin yung mga Amerikano diyan, ha? Dahil tumutulong 'yan eh. Sa paglaban din sa mga NPA. Ayan, eh pagka yung mga NPA natatalo, siyempre humihina yung kanilang pag-asa na maagaw ang gobyerno. Ayun, ha? So, yan. So, maya-maya, pag-uusapan pa rin natin. Marami pa rin tayong mga ibang mga balita, ha? Kaya huwag po kayong aalis at magbe-break lang muna tayo sandali. Ang oras natin, alas 5 na.
1: RJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Impressed by Jerome.
4: Unang oportunidad para sa disenteng trabaho, de kalidad na edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Iginit din ni Dean na tungkulin ng kasalukuyang henerasyon na tiyaking nararamdaman ang bunga ng kalayaan sa bawat tahanan at komunidad sa buong bansa. Nananawagan din siya sa publiko na gamitin ang kalayaan hindi lamang para sa pansariling kapakanan, kundi para sa ikabubuti ng buong sambayanan.
5: Ang kalayaan ay mas may malalim na kahulugan kapag ito ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa bawat Pilipino na magkaroon ng disenteng trabaho, di kalidad na edukasyon, at mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Freedom must always go hand in hand with progress. Hindi sapat na tayo ay malaya kung marami pa rin ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng pag-unlad. Ang hamon sa ating henerasyon ay tiyakin ang bunga ng kalayaan ay mararamdaman sa bawat tahanan at komunidad.
4: Ako si Jong Malapas para sa DCRG Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Oh, kanina, di ba, nire-report na itong si report ni Chris Lucas kanina eh. Bawal na pumunta. Pinagbabawalan na ng China na bumisita sa China. Itong si Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ah, bawal na siya. Pat kasama yung ano, kasama yung Hong Kong, Macau, ha? Binagbawalan din ba siya sa Taiwan? hindi naman kontrolado ng China yung Taiwan ngayon eh. Pero lahat ng teritoryo ng ano ng China bawal, pati buong pamilya nitong si Secretary Teodoro. Pero wala lang, binaliwala lang yan ni Teodoro, sabi nito si Secretary Teodoro. Abay, karapatan nila yan, ha? Si Chavit Singson na libel din. Only in the Philippines, nakita-kit sa Lunes, kay UGM, sabi nito si Jaime Saboya Bernante. Ayan, eh ganyan talaga. Ha? Ito si, nababanggit mo si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Eh, di ba, na-arresto siya kagabi, pero nag-ano na rin eh. Kapo, na-arresto siya, nag-piansa na rin eh, nakapag-piansa rin siya. Ha? Eh, may buwelta siya ngayon. Sabi niya, yan daw yung mga harassment lang. Sabi nito si Chavit Singson, eh, yan daw, talagang dinidiscredit at ini-intimidate siya na, from calling for an investigation into flood control corruption scandal. Kasi may pinaimbestigahan din ito si Chavit dyan sa flood control sa kanila. Habang pinagtitibay doon at pinatitindan niya yung panawagan niya para sa full investigation dyan sa flood control controversy, eh ito raw, gusto niya kasi masagot yung mga yan eh. Yung tungkol sa paggamit niyang flood control funds na intended to

protect the Filipino communities from flooding. Ayan, eh, di ba? So, nandun mismo sa central office. Kaya dapat eh, dito eh, tingnan nyo ito. Ha? Ano mga proyekto na yan? Ano mga structure na yan? Kailan ginawa yan? Ha? At suriin mabuti yan. Ha? Dahil malamang yan, kaya yan basta-basta na lang bumagsak. Dahil substandard yan. At kung substandard yan, malamang yan, produkto din yan ng corruption. Hindi lang flood control ang tinitira nitong mga corrupt sa gobyerno.

tulong at suporta para sa mga naapektuhang estudyante at kanilang pamilya. Yan po ang sabi ni Senator Bongo, no? Si Mr. Malasa. Ito dapat ito ang battle cry ng Pangulong Marcos, di ba? So dapat ito nga sa tamang paraan din, ano? Siya mismo dapat ang gumawa ng halimbawa, eh. Diba? Na lumaban ng pata sa araw-araw, di ba? Huwag pagsamantalahan ang pinagpagura ng iba, di ba? Huwag pagsamantalahan ang pinagpagura ng iba. E naalala ko, di ba, nagpunta siya noon sa Davao. Opo. At yung pong bridge sa Samal, di ba, yung Samal Bridge, na noong nagkaroon na inauguration, sinasabi niya bahagi ng kanilang proyekto.

ang korte ang magsasabi ng ganap kung ano talaga yung dapat mong ibalik. Yun yung restitution, di ba? Pero dito, ang mga nailagay bilang mga nilang aksyon. Have their voices heard? Ang mga boses nila ay marinig. Demand what our heroes fought for or what our heroes so gallantly for the right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believes they have a better future. Mabubuhay lamang ang tiyak na kalayaan kung ang mga boses natin na mga mamamayan ay marinig at atin pong igiit ang mga pinaglaban ng ating mga bayani, no? Para po ang karapatan ng bawat Pilipino ay mabigyan po ng dignidad, ng isang dignidad na pamumuhay, no? Hope survives when our people believe they have a better future.

8 mga matatapang na mga sundalo at magtestimonya sa Senado ay pilit niyong inagaw isang araw bago ang pagdinig ng June 4. At diniklara niyong may quorum sa kaparehas na bilang ng 12 sang kanakakita. Ha? Diba? Noong May 26, yun ang pinagpupuri sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Naisahan sila, nabulaga sila ni Tito Soto. Naisip niya, kulang na kami, 12 na lang. Kasi nag-walk out na yung 10. Kasi 11 lang sila nun, di ba? At si Chis Escudero noon ay nasa majority pa ng 13, pero absent. So sa Makatwid, 11 lang po sa nasa floor ng plenaryo noon. Tama? Present. So kung nag-walk out yung 10, ano mangyayari? Magiging 12 na lang sila kasama po si Tito Soto. Kaya sabi niya, wala tayong 13. Kaya wala tayong quorum. Nag-walk out ng 10. 12 na lang tayo. 11 kayo, kasama ako, 12 lang tayo, wala tayong quorum. Ang galing. Diba na? Ang galing. Pero noong June 3, ha? Dumating lang si Chis Escudero. 11 sila noon. Dumating si Chis Escudero. Naging 12 na lang sila. Nagdeklara sila ng quorum. Ano yun? Sige nga mga kababayan, mga kakampi, ano yun? Parehong numero yun. Di ba tayo niloloko na ng harap-harapan? Talagang tinatanga na tayo ng mga to. Di po ba? Ano to, gaguhan na lang? Gaya na ang sinasabi natin. Hindi po. Ang kalayaan po, ang independiente o independence, hindi po siya isang regalo. It's not a gift, sabi ng ating pangalawang pangulo. Totoo yan. Hindi yan pinagkakaloob bilang isang regalo. Ang kalayaan ay pinaglalaban, yung po ang ibig sabihin. Lalo na sa mga manunupil, mga naninikil ng kalayaan na yan. Dahil kung pababayaan mong sikiling ka, supiling ka, mananaig at mananaig, kahit wala sila sa katira. Buti na lang, nasa demokrasyang bansa pa rin po tayo. Nasa demokratikong bansa. At umiiral pa rin po ang ating konstitusyon. Gumagana ang ating konstitusyon. At buhay na buhay ang ating hudikatura. At sila ay may sinumpaan tungkulin din, apo, na pag may nag-question sa kanila, sa anumang bahagi, sangay ng gobyerno, sa inaakalang may ginawang tila pag-aabuso sa kapangyarihan, o di kaya ay sa paggaganap ng tungkulin, ay nagkaroon ng pag-aabuso ng kanilang diskresyon, ito po ay magiging hudyat para sa kanila sa Korte Suprema na pagganahin ang kapangyarihan nila ng judicial review para po sa kanila ay tingnan kung tama ba yung petisyon ng mga taong nagtatanong kung legal, lehitimo ba ang ginawa ng mga nasa gobyerno. Diba? Saan ka din naman nakakita? Diba ni-lockdown? Nung kahapon, kaya wala tayong hearing din ano, sa Blue Ribbon Subcommittee. Kasi nga darating yung Fearless 14. Makakasama na rin po ang Valiant 7. At syempre, kasama ang 18 Brave Soldiers. No? Eh yung 18 Brave Soldiers lang, nung dumating sa araw nung June 8, Lunes, habang nagkakonduct ng Bendalo, ay hindi pala, habang nagko-conduct ng consultative meeting, yung self-proclaimed chairman ng Blue Ribbon daw, eh dali-dali nilang tinapos. Nung nalaman nilang andyan na, tinengga nga nila isa't kalahating oras sa gate. Yung 18 matatapang na sundalo kasama ang abogadong si Levi Baligod.
Eh kung talagang gusto nila yun, di dapat agad-agad pinapasok.

pasok, no? Pinasundo pa. Sana, no? Hindi eh. Natenga ng isang oras at kalahati sa security. Alam ba ng OSAA na sila iniimbita ni Eric Sylvester Tulpo dumalo doon sa kanilang consultative meeting? Ba't po itetenga kailangan pa ng QR code? E kadadalo lang ng mga yan noong June 4. Sila rin yan eh. Diba? So anong delaying tactic yan? Diba? Tapos yung dumating na, sila tumuloy siyempre kay Senator Robin Padilla na member ng majority ng 13 senators para magbigay nga ng mga karagdagan na mga testimonya at testigo. Yung karagdagang 14, yung Fearless 14 at yung 7 pa daw na Valiant 7 na lalabas din. Diba? At sila ay nagpaabot din ng sulat para kay Senate President Alan Peter Cayetano na sila ay bababa doon sa plenaryo para dumalo doon sa consultative meeting ni Eric Sylvester Tulfo, hindi bilang pambabastos sa lehitimong Blue Ribbon Committee ni Senadora Pia Cayetano, nakuhang impormasyon mula sa ICC naman, niluwagan ng konti ang ICC, ang kanilang

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate LB, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.